0: fe yago atinileyin mi eti eti de e ki bi eni baba mo dupe ko be mi wo pelu iroyin ayo and that is what the lord told me and tolorun ba ti so nkan fun mi bayen a ma fi se woli ti leyin gbogbo eyan omo olorun te ba ti dide nibi bayi nibi te joko si yen tin ba ti jade ninu program yi mo nlo sori facebook ati tiktok bo ke to pade mi bo yo nlo bi se abo lo bi se in ke koko to se bo yo ti we bo yo si ti we wa kan bo mi o si lo san ise renu enikan ni ki mo gbo yen egbe ni fe to win ti olorun ko wi oluwa ni ko mi je ki won fo ese won e awon ti an ba gbo ran ami niyan fun iroyin ayo a nigba to ba dola ma mo tun ti gbo nkan kan ta se e won ti bibeli so ninu iwe proverb 25 iwe owe 25:25 in fa o je n to ya mi lenu nigba ti oni majemu enikan ni mo joko e si joko nbe ma so n ta se laipe yi ninu iwe owe 25 iwe owe wi ko e dogbon ese ike e dogbon fast 25 oni bi omi tutu si okan ti o gbe nbe be ni iyin rere lati ilu okere wa iyen ni pe bi omi tutu si eni to gbe nbe e ma ice water eyin to gbe ba gbe ri to wa wa nu orun ti won wa gbe omi tutu wa o gbe iyen si ti fe gbe opa won kan fun olomi tutu ni bo lo se feel okan okoko bale eni kan ki le fe fi yen so iroyin ayo mo jo keyin o bale ni gbogbo eni to ba ni anfani ati gbo mi oluwa ni ki so fun yin pe ni ati ose yi lo ifun ko ni o to kanle wa gba iroyin ayo gbogbo eyan omo olorun ibi te ba ti wa ngbo mi e dide nle e wa mo lo si waju ke lo seyin e fowo yen si aya yin awon ti o ba le gbo ran ni o igba ti ba pari ni si mani ke lo fo ese yin owo n to ni ki so nu wa fo ese wa fowo re e si join mi lori facebook lori youtube papa julo lori tiktok odekunle epaphras awon ti an ba lanu yin ti won won gbe dani ati fe lo di kekan on the 15 la la lo yen ta to mu second one eke baba mi nitori quarter jin de je n gba iroyin ayo gbogbo testimony ta ma gba yi iroyin ayo ni eke kini o to su loni kose ki ile ose yi o to su kile osu yi o to su olorun jo nitori majemu je n gba iroyin ayo Olorun jo gbogbo bawon me se nkigbe je won gba iroyin ayo in the name of Jesus Christ Jesus Oluwa wa mami oni ni 14 ojo 14 se le ki hallelujah la meje nibi te ba wa but mo fe ke mo gbe nkan kan bo yo fo ni o abo gbe se oke abo gbo wo soke kan se be somebody shall say mo hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah awa si ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eke eyin te wa lori facebook eyin na se nti mo ba wi eni ma gba iroyin ayo advantage te eyin te ngbo mi lori facebook ni nisin wa te soju e emi odekunle epaphras ma gba iroyin ayo kili o to su ko su yo to pari ina maliya me no shop hali habadusa ori si iroyin meji lo wa laye ani alakoko ti won pe ni iroyin banuje gbogbo eni to ba foke mama yi gbogbo on to ba le fi sami ni o fi sami loruko baba to ma ti temi mimo o ni gba iroyin banuje iroyin banuje ni iroyin ti mo pa ni lekun iroyin ti o po lekun iroyin ti mo je keyin o ni high blood pressure ti bp ri o fi rise o ni gba laye loruko jesu o ni gba iroyin bi e kigbe ori mi ko iroyin bi eleda mi ko eleda awon omo mi ko mama yi baba yi lori awon omo to bi o ni gba iroyin bi lori kankan in the name of Jesus number 14:28 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se in to ba fenu eso na ni bibeli ni iku ati iye abi awon re na lo wa iroyin ayo ati iroyin bi awon na won fi so eni ti o fa won so bi si o loruko jesu o ni ba pade laye in the name of Jesus nje je mo pe ka course la won ti mo so royin bi won ti form group to ba ri won gbogbo ti mo so laye won ni so ire nipa eyan to ba pade awon oniroyin bi ilu kotan kotan kowo oni won mo lu fun yan mo ni won lori sirisi be lomi ba ti gbo bayo mo gbo woli yen to ti de ojo kan won mo le ti mo gana won mo fe gbo ti sele bi sele Eisa, eni ton wo se ti a kan ni, yo kan pe kan ni ke se leti omi. Tori pe kini, ti tobi len ton benu ti wa, ju eni ton benu aye lo. Bo ba n duro dojo ton gboro yin bi npe odekun ni epafra, o kan duro titi lai lai ni. Sa! Emi egba royin bi gogo se nje ti olohun gogo iwasu mi royin ayo ni in ti won pe ni yin rere se egbo gospel ni olofi yato si gogo esin gospel la pe good news ni won pe ni gospel mama fowo ka wujere iyen ni pe arin ori e mo yan oloni gege bi eni to tobi ninu mi bo se ni ki npase iroyin dunu iroyin ayo iroyin banuje mejeji won jo ma rin ni lodo ti e o ni gba royin bi inu le re mo pa lase ki royin re o yawo be o ye se nkan kan fun mi mummy te ba sumo lekun o ye silekun mo fe ran royin ayo si eh mo fe ran royin ayo si e ba mi silekun ni seju kan ni enikan ni mo silekun e fo wole e fan ko ni o wole bayi iroyin ayo ni o daba ku amana ya belikadami ku amena shahaladesha olorun emi awon woli gbogbo le ti an silekun ile ti won silekun won le iroyin ayo iroyin ayo iroyin dunu iroyin gbega mo ni ko wole to wa in the name of Jesus kin to fun yin la pere awon ti iroyin ayo wole ati awon ti iroyin bi ba am je wa fi kun o se se ko je pe titi disin iroyin to mo gbo ni iroyin bi mo po fopin si o ni gbo iroyin bi mo lai lai in the name of Jesus as I say Paris Women Convention Olorun wa so nkan kan fun mi o ni iko mi to ba di ola so fun gbogbo awon omo Olorun pata ki won wa so to ba se tele awon okun o mu handkerchief meji meji nbe lo won o se se ki won tele because adua tola niyan ki se nti ope leyin gba ta ba gbadua yen tan a bo sinu old auditorium ibe ma ti mo gbe owo le awon eniyan isin meji na ni o ku si isin alakoko yo bere ni ago mejo abo a pari yen si bi owo ago kan in joji o dago kan nitori awon ti mo fe gbo wole but normal service o pari titi 12:11:30 ma wa bo sinu deliverance ma mo gbadua fun awon eyan ma mo se tusile leyin gba ta ba pari yen and a bere second service ni ago 4 osan iyen na pari si bi owo ago 6 ma se deliverance boya bi 30 or 40 minutes iyen na pari si 7 olukulu won mo lole isin to ba convenient fun o ninu mejeje ni clinic ni to lie iyen ni wema lati iworo de wo moto gbagi eleve so kale ni garage ni wema e bere church olorun ojijin bi garage yin se iya o lenu adua ni mo gba ba se gbadua pe oluwa ba wa si awon omo yen le oh marathon fasting ko sawon ti o bu wa tan awon ka course ti mo soro bi won gbe posto mi won gbe phone mi won sori sirisi nkan ateti mo so ateti nso won san fe nfi mo tajara won won fe ro awon le di mi awon le fi enu ja mi wale aisha eni ti o gbe mi soke o le ja mi wale eni to gbe mi soke lo pa lase pe ki mo wa loke mo nawo si omo mo gbogbo omo to ba bi owo ko si kankan nu won ti o gba royin bi eke ori mi ko eda mi ko iroyin bi ni ojo kan ni Jacob wa nu le re awon omo egan ni o mu royin banuje wa ba won ni daddy eran ko buburu ti pa second to the last born waje ninu we genesis eran ko buku ti pa eto je omo te feran ju omo o si mo po feran e won ni eran ko buburu ti pa je bibeli ni baba yen sunkun titi tori omo yen o ni iya mo ko gbo pe fun opolopo ojo odun lo fi mo fun omo yen si won si gbagbi e leyin odun metala nkan kan sele ninu we genesis chapter 45 ni verse 25 Genesis 45 e je nku ka verse 26 tori time e gbo nti bibeli so o ni won si wi fun pe Joseph ta so ipo kunjo ni Joseph nbe laye o o si ni bale o ti di governor ni ile Egypt o si re Jacob de inu nitori ko gba won gbo ko gba won gbo ah eyin na le fenu so fun mi pe omo mi ku eyin na le so pe ran ko buburu ti faya and that's why Aisha mama binu ju so ye ntin so nkan buku si oyen o le pada wa ero bu to nini ero ti oda ninu e awon na won mama hun jo ti won ta aburo won awon na won mama pada wa won mo to se gbogbo awon ti ma bo wa ti ma so so ku so won gugu mo ntojo oto won mo waasu tojo oto won mo ise yin rere tojo otito bo nitori inu won won mo fe so ijeje mo pa won egbe ina ni gbogbo won na won parapo ti en tun wa soro yin ayo fun emi baba gbogbo eni to ti soro ibi mi je won pada gbe iroyin ayo mi wa ebeli amanasha iroyin ayo wa sa bibeli ni won si pada wa won ni omo re ta lokunjo ni nbe laye o ti di governor igba ta yo ba fi pada wa gbe iroyin e igba won fi ba bere si soro re o ti de yan la o ti tobi o ti gbile o ti gborege jige eke baba o se mi leleyi ma gba good news affirmation ni mo gbo leti mi o ni so fun awon eyan mi pe won gba good news o wa ni to ba di ola ka wa aso ta le tele ori aso yen la joko si isin to la ise aramanda in to ton ri kan o ton sele eni kan ni woli saju ana la si fe gba ori si position ori si ipo bi meje le yan mo wa to ba fe gba won abami adua 6 or 7 different positions leyan le wa to fi le gbadu abami imi o tun waye lola Jesus mo da o ijo wo ni wo na wo nu e ijo wo lo gba Jesus ti mo fi nlo yi ijo wo lo je mu kuntun eni to gba mi ku ninu esin eni to tu mi le to fi ona han mi e je won se bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ki lo wa sele 27 won ni won si so oro Joseph gbogbo fun won fi han won ni omo yin be laye gbogbo nti ma so re ti o si wi fun won nigbati Jacob baba Joseph gan ri keke ti Joseph ran wa lati fi mu wa won fe mu pada won o ni e lo ba mu baba mi wa o ni okan Jacob baba won soji emi nu e soji pe ah se mo tun le gba royin ayo pelu condition ti mo wa yi se mo tun le gbo nto dun se aye mi tun le pada dide won le mi e soji o lo bi je pe iroyin ayo in mo so emi ji ni iroyin dunnu mama yi ko to fi aye ile baba yi ko to fi aye ile lori gbogbo omo to bi o pada gba iroyin ayo mi omo awon omo yen le mo yin wo o le je gbogbo to omo gbo ni pe mami e wa momo yin o tun ti mu gbo tabi ki won so pe won mo to ti mu lagbaja o nbe police station o ki won so pe omo to ti daran mo wori se royin ti mo fun oniyan oluwa lo won yi ohun yi wa gbo ti won ni omo re mo ti delu oba won mo ni ko bi iya kan o lo omo mi sa lo nle Jesus ti lo ti share testimony o ni omo mi ti sa lo nle o ni mi ori ninu gbogbo omo ti mo bi obini oni mo fa gbo omo buku ni koda o ni o buru de bi hin afi bo se dijo kan mama yen ni afi bo se dijo kan ni ba wa ba mi nle o dabi eni ikoye nbe yen ni mama ngbe won ni omo yin lawon fe omo yin fe ba yin soro o lo le wo nbe won ba ni eyi lagbaja won ba dako e o lo ni ah lo n ba gba phone nibi ti tin soro ba ni mo emi emi lomo yin o e mo binu si mi o be ri mi lati ejo yi Canada mo wa bayi o o ni bi se so pe Canada mo wa bayi phone ba ku o lo ni ha bo lo se fe se bayi awon ba sare tun san phone awon se gbe ba won se san phone pada awon ori mo o ti jase okan won san se pi pi pi Canada ki abe won omo to je pe won mo mu lo police station sere ni ti mo fa gboki o berin berin o ni bo se di bi o se se die si lo ba ni mo emi mo tun ti pe yin o phone yin o dabi en poku ni mo mo pe ti charge e bayi in ti mo fe so fun yin ni pe mo ti de Canada bayi aburo mi mo fe ka se ti se to bi o se mo bo iya yen ni in boya kin bu ekun ni o won lawon ni se ke se pe tolopa lo wa o lo ni a bi n ba wa wewo number ti mo fi pe yin ami mama rin lo waju ko rin lo si eyin oluwa so fun mi gbogbo eyin te n gbo mi laaro ohun to ni ki n so fun o ni pe ti n ba ti pari nibi ni isin e bu omi e fi fowo e fi fo ese e wa pade mi lori Facebook pelu anointing won yin e pade mi lori YouTube e pade mi lori TikTok o emi oluwa ni n so di mimo fun o pe bo fe bo ko o pada gba iroyin ayo gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ilu Canada to ba ti di on the 22 of September 22 osu ta wa mama so lomo nbe daddy se lomo ni Canada gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi e ba mi pe awon omo yin eni woli odekun le so pe ki won pade awon eni kan ni bo le wa e je fun yin number yi e n ba ti so fun mi pe e fun mi ni iwe ilewo ti ma send so mo mi mo fe ko wa sibi te ti gbadua fun won oluwa ni lo gbadua ki si anointing won owo ti ma se ni ojo kan pele na ni on the 22 lo bossi on the 22 o bossi ojo anu eni kan lojo Wednesday se ni se ni iro o aro ti won ale ti wa ni ale ti won aro ti wa nbi ni so time wo bara won mu eni kan ni woli bo la se wa fe se yen se ri number ti mo fe fun yin e kan fi whatsapp mi lori whatsapp mo pe bo ba pe ma block e tin ba si ti le block number re ko le wole mo lai lai ijo to ba si ni lo mi ajepo ti block e ni e kan fi e ko text message si mi pe e kan send mi ni iwe ilewo fun ki inform mi ma wa ju iwe ilewo yen si o emi mo bi se ju si o ma send yes o ba send yes o mo re tin be ni lu canada ko fi le mo juwe tin ba ni pe ni isin o le mo ye yin si 081 6 meta yen 7 kan 34 43 081 6 meta yen 7 kan 34 43 e kan bi send the message si mi lori whatsapp engineer e je nwo oro ti mama iso
1: e ka ro baba mi emi na ma pada le ri 2021 mo join pe yi mo sha n tele yin mo wa 2021 yen mo gba promotion from level 4 to level 8 mo go si state local government mo wa mo go si state kini e wa da wo duro titi 22 23 24 mi ri kokon but 23 and emi e so pe ki lo san re first salary in 2024 mo ko wa fun yin ninu office yin o do office yin e bere lo mi pe ta lo ni ki n ko wa mo ni emi mi lo ni ki n ko wa omo mi ti se irajo ilo yibo gba yin ko bo si 2024 she sam mo mo gba to ma di bi September 2024 after birthday yin o se sam yin won mo o wa ni won po un pada po ma repeat sam yin oni ko de sele ri be oda o pada se sam mo o traveler ni September ni October or November 2024 yin lo be amuye ri o amaru o jade unexpectedly this last year a lo se introduction one ma se wedding amojo mama ni mo ma ba soro ju ni kin ba yin soro mo se so mo pe mama mo so mo send message si won pe wedding ti bossi o ma se ni July 4 but thank god date mama lo bossi a se July 4 2026 thank god daddy me be wedding ti won se ri ni ro mi lomo mi se wedding ti won se ri ni dile baba e lo se everything went on smoothly baba mi ah baba mi e seun go e je ki mo na adura mo gba mo gbagbo mo wa ni christ mo wa ni church but mi o mo lohun mi o madura gba lowo ara mi nikan mi o le tan ko se fun ara mi tin ba ti pe pastor kini keji igba ti mo mo ni mo ja bubu pastor danu lara ti mo bere si ni gbadura mi o foro yi lo anybody mi fi lo any mi member yin ni mi ni di sona church kan ife so church member yin ni mi but mo gbadura fun ara mi mo de fojo wedding ti pastor dekule pastors ba le ri wedding won se ni akoko to le ti nigeria o derun ti oyo state go derun emi na yo state lo bo mi fe ti se o gbodo ri se olorun fo gbodo faye gba re o gbodo faye gba mi baba mi olorun faye gba re o faye gba mi olorun gba gbogbo eto te wa to wa se kini ju fun mi nigbati asomi 10 days yen igba ton lo to everybody lo mi lo mo lo temi lojo Wednesday wedding ko bijo merin mo wa lo itoku lojo wedding gangan sheri ti jo ta pari omi ti lo mi rara o aburo oko mi kan ti ku fun mi 200,000 we can fit go wedding mo le mi mo lowo ikere te ba ma help mi ke help te ba de ni help me je ki mo se mo ko mo yo jo ruko mi ruko baba yin lo nje ruko mi ti ku e di jokeji o ye ni ki send account mi ba do ma di jokeji ti awomi yen pe 10 days she lo send 300,000 mo sare ku mi ti mo joko si mo lo si waju pepe mo lo yira pe emi na tin gbowo ti mi o gba re baba mi mo dupe lowo Olorun mo dupe tori pe gba ipe gba ipe mo dupe tori pe Olorun ti yin leyin mo dupe tori pe nko wa leko awa na de je omo ile ti omo ogbe olorun yin ga ton ba so ipo ogun le nse ogun yin pi awa e ma se lo awa na ntele yin ta jo dejoba orun iun ti pastor kankan mo pastor e pe adura fun mi pastor se I do things according to your petitions. God bless you. More anointing. But my regards to mama.
0: Nice. In the end, good news in here. E wo be se rambo. Ti a ba ti setan ni sin e lo bomi. E fo ese yin. E si fo wo yin. Gbogbo awon ti o ba se be won pade mi ni 6:30 lori Facebook ati YouTube. To ba wa di ola, e kan mu aso tele tele, e mu bo we ma. Mm. E so pe good news. Next.
2: Ame karo sa o emi anike omo join lori afefe ni o lati oko emi na ti le ri o oluwa ti se ohun anote nipa ma rowo emi na rowo o mo rowo aburo oko mi to send 500,000 si mi mo tin ba won soro lati bi job mi lo kan ma to ya mo sa nja to ba won soro sa ma wo la ki se account number bi mo se ya lati lo ru moju ni 500,000 oluwa se ohun ba mi dupe mi e se o.
0: Nice, nice. One neighbor wants to say 500,000, but one large one worry. Oh, you fair, because good news is to lie. Bo same good news, it any company wants a bottle and a gentleman fitting by by silo.
3: Hello, sir, Baba, you ekarosa. I wish you well. Lord, but my drooting more anointing in Jesus' name. I know Larry, you might delay me. Oh, she look well, don't come. I was in the auditorium. Ni way, ma. Dade toro kan ta fe ko lo se fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fo olorun elekeji olorun ti se moto fa wa na ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon eto ku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata ese gan ni sa
0: nice inu mi do si bo dai e wo good news ti e won wa si wema e nbo wema lola ipade abami and am gbaradi fun ipade yen ni August bakan na nibi ti gbogbo eyan o ti mo lo 1 and a half hour but ola iyato oloto ni to won to oni ka ti asole awon okun ti o ba laso bi iwe mi ti n laso burai a wa ra mu aso white a te sile ile a wa joko le leyin ta ba pari ma ko gbogbo awon ti an ba fe igbowole adua iwosan itusile a ko won sinu oluwa ti eta mo lo tele ma si mo gbadua fun won be isin meji na la se e ko lenu diary ki se nti o pe ato eyin omo olohun won ti seju su minu studio won ni mo lo e wa tewo bi n ba se ku n bi nisin kan sanwo e ko san ese e kan pade mi nibo lori YouTube o dekunle e Epaphras tabi Facebook tabi TikTok e wa gbo ikilo emi e ba yan chat o mo bedo olohun kankan chat bayi loluwa wi gbogbo eni to ba gbo mi kili o to su ko se yo to tan gba good news gba good news gba good news gba good news in the name of Jesus Christ e je wa fe le ikun sa o gbogbo eyan omo olohun mo fe ko mu idamewa good news mo fe ko mu ore pe ma gba good news ore ti mo fi osan laaro ni yen oluwa mo fe gba iroyin ayo mo ru eboti ko wa si nto le mu nto ba wa lati nu okan temi olohun ba ni o se ko si afipa se awa ti mo pe dandan ni ka san idamewa account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni on YouTube jade gbogbo eyan omo lohun ti won bi loni te marki wedding anniversary yin eyin na mo bo awon to marki birthday won loni ekunle eje kin so tele kin to gbadua ese bibeli la fe ka lati iwe Ezekiel chapter 13 titi wo 18 Ezekiel chapter 13 titi wo 18 oni ni won bi o oni lo sayajo birthday re oni le marki wedding anniversary ekunle kin so tele mo gbe owo mi soke oro bi ope bi ope oni tan ninu irajo re. Happy birthday to birthday celebrant, happy wedding anniversary. Mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin. God bless you.